naniwiriana akhelani moni vava vanshaya mehikumulokonu wani mosa mweri wa mayo eyakhe ya 2026 roweni wihane membro a ekomisao politika ya Frelimo ni mholi a ebrigaden yeyo weheraka a provinsia ioniasa onoperera wa athu othe ne wiya lokoheke yale anahovelaya anruha manyakunyaku mawane yothaka wi akhala athu yawo eni evaraka rumuthu mono mwa miretresaya onna ruha orimeleleya sa elopwanaya Damian José inre wira yawo anotha ari onanara mrima wawi ankhwela ohiha mwiwanano athu amphwanya yano ma amphwanya ya mawane newe ochikeliha mtului ochukhuwa wa elapo yowo ovenke wa athu othene mu nihikunana na murunku wophiya eprovinsia yoniasa oxikura wa mahiku mathano yowo orwende ohima sa seiyo sikhumelende va musonkano wa ekomite central ya Frelimo wa musonkano wa ekwaha wa naaxexaya wiiraneiye mu mweri wa abrili ovirale va cidade yomatola oprovinsia yo Maputo Damião José inre wi athu othene ekhalekeni otthariha iphiro seiyo sirisa okhweleya ochichimihera okumi wa xinkhwaya ni seiyo sirisa itaruxo mpuwa mwa elapo aho orapela sa manyaku nyaku yowo ovekela wa athu othene wi ehithikelihe mutuli elapo nlocaka sa seiyo siriso wootha sinulumwa governadora eprovinsia yoniasa onooperera wa athu a edistritu yomikanyela juwi ekhale awiiwanana ni owanano sa wootha onavira matelefonini yawi sinarimeleleya sa elophwana havariwa muthu ntata Judith Masenjere inre wi owootha iwo onnakumiha wiva niwa athu mapuro ohiyanahiyana vavo riene athu ohisuwele ethu onnakumiha wunda woohimala mpuwa mwa imosiye mwa eyo Judith Masenjere onnaalatula ahole

rabonda vakulume taniyo uranzi xisiwana miranzi le mangupela langi na dina langi na tali langi mina ni langiwe ikanga ni tali langi mina tali langi mina tali langi mina ni langiwe aso

Lisa James na Alcione kutoshi la ku Brazil akutia ngaba kuzvona ngwinya tava kutanda umazvilota panga ni munyaga ndishivela uzimba kuti anokote vanepo shishi.